alipo ye narambili ati kuondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana